Tang adan zaba kanya, kang adang tumulong siyang ba kangalir? Tilar alimanong alizu kang adang tasak, anong ji tilari namcha matan ba kangalir?

Ngarmi mua tsiba anip tsiba chi ayi kadang lir a sir ni tane tsi ngarmi mua tsiba dam gamsak pa dam kar yamay lam satip ner. Ni tan ra sinang na yi tsi ngarm dang dan nang zak pa ka ayu pa chi ni nu u azingya o tsi. Ta ni pa dang dan nang zak pa ayu. A sir pa chi tuli jia azingya o tsi ta ni tsi ngarm dang dan nang zak pa chi yu alias. A sir zunga da atu kala ni cluster adong. A sir ni tsi ngarm dang sar sinang pa chi. Upa ipa tengya upa nai tau udak sang manu dan ni anu tsungam nang sar sin malias asri ipa kemja na tsungam mi kadang miracle nang kai tak miari asri baji kiji ta sira bang lisin dem bushidang a ipa ya pushang da su tsu temulong jang no asri ipa ji bushidi udi asri koshin be berno ipa ji nang aurelier ta khang adang tumo a tsi banu changra adam zaka dang ipa exam ji akatsi asri takok angom Cluster kata ia maji cengar mi tawung udak se. Asyar no kudang cluster na atong ipam kamji niya cengar dang anu sarsin malia se. Oba, tau pastor wu ni nu uwa zang yao zao ho. Anong ci upa yar yang manu datang ni cengar dang sarsin na malia se. Asyar no ipa kamji anu ni anu ka iu ba ji upa ni tau pastor au za se. Misur abang anu further study au zi. Da ni ipa ji kurt ban alia se. Asyar ipa kurt abimba mabang nung sarsin ma aliba mabang nung. Confirmation ga aga zi ba ji. Anu further study ang sayo. Anong chi ni zangram dang sarsin. Upa. Ni class of asushi exam tang da shi rinama malia. Midamir dambu rinamu ko saka ni tang da shi rinama mali. Anong chi upa nai zi ngang. Asunong ni mirang azong za. Anong chi ipa class shi na ya upa. Nai yariang. Da ni padang sarsin ma ata. Asyar ipa kumja class shi na. Listen dem pushi nang jang. Ipa ko shinya pushang. Da kangadang tu mulung jang no zira ru zi. Asur idem ji pushi zi. Asur exam hall no war. Question paper dem ji asidang nong. Ni kiji pushi idem ji dang arul yas. Kangadang tu simang zi ka. Na zingar mi. Miracle nong ma pa yin ya. Asur subjik a jak ji yam maji lang pushi adang. Aka zi asur ni yam maji. Ke da kam ji anu. Ni zingar nang no sar sin ma liyas upa. Kangadang belir go na yari ba sushi. Anu ni result atam maya. Ni bu tartif nong adok sam adang pilimer jah. Saka upa na mulungar bang da second if nona li tak tang kudu ta ni anu sars na malias da sir sars na ma result ataba ma bang no anu te simang saka ni bu second ang mishi na jong saka isui bu ka ta kang first if no first division no mrax ta jong di ba ni mim la ba no ang ta jong di ba ngali te simang saka na tangar dang ni mitimber dam chunga akat sugu ta ashir dam tang ni alak ta ka ta kam jang mrax ta jong di ba ro no ta ku kong no tindak sir lias Da tsungami yama chi mua tsi ka taga. Asur anu, iba gamji, da arur kala nyanu sarsin ma liasu. Upa, ni kolish azong zi lir. Ni danra sanong ni kolish kanga mizung na. Anong chi upa, kolish azong yao zi lir. Anong chi upa, ni kiji sibja ka ki zi. Upa, kadang tuyang da ni kanga dang sarsin ma liasu. Da sarsin ma taba ma bang no, ni history kanga dang changra liasu. Asur history ji, ni apply asu saka iba ji sit mongo. Saka no ni sars ni maataba mapang no, jangar miya no, kletakam no, philosophy introduce asu. Asur ni iba ji tang akitar. Asur yama ji, kletakam first semester nengi, tanilitashi jangar mi takupa no yari order. Asur no kaji, yakin gam ni exam akatsiba mapang no, first semester no, ni listen pusher, advanced pusher ayuba tamji, ajak amadugor. Asinap akatsiba ajak amadugor. Ta kangadang tumulong rockstar ni ajak. Asur ni tsangram dang, upa, ni listen pusher liba ajak amadugor ajak upa. Na yari ang tani tsangram dang kangadang sarsin malias. Asur ni sarsin brin yan, mirang atin sak. Asur ni mirang apushi. Asur pusher were whole no amindang. Ni pushi wa kadang malias. Asur ni kangadang exam whole no. Naksa ajak atung tinder ni amin. Asur Kadin, madam mereka menalias asyik madam sangi kadang asyik. Naik kecil madam dar, udah naik saras dan merzuluang. Tapi, anong cini sangat dang saras dan upa. Ni pusing pak kadang amalia, saka upa naik yang. Tapi ni saras dan mer mener. Ipa question kecil asang ni ada dia zong pura ni zuluz. Asyik ni kecil angat itu mesti zuluz. Tapi ni Apa beberapa ni sars number akad zi asir ni aladok. Asir ni mudimur dang asinang nunung akad zi ku da akad zi. Da asinang mudimur dang unuk bu chung akad zi ku. Da nubu damla arwa da gadan lam sa tiba liasi. Asir ni kitang adur ni kangadang acip na. Ayah ni busiba kadang amarwa ni da ni kangadang nuksi ma jiba liasi. Asir ni galan ipaji galan unuk exam di mga galan ni zingam dang sars ni upa. Ku da asit zi ni iba sifji nung fila sinung bu fila tu ya. Da ni kangadang. Sungguh tak komplain asir, ama asir ni kereta kami sasa ni kangadang naji, kangadang ni temulung jangji, kangadang tamang dia kanulias.

0: Asnuki kanadam banga shiogu manani Easter asar akamla sinsak samba asnuki angadi.
1: Murak muju zadama school dum nong musa bola kibung dum nong lokti balala nong chimbir ni bilamer nai murak sa nai bilamer ni murak sa
2: ni
1: tasadang asnuk aliba tsum dum ya kangadang mamrak tumrak ramalya sungdo murak sa expect asaba imla ba tangashi ni murak ti dasba ji maliba ge tanasan aliba tamakat kimakat musa bola lokti lokti sunan balano tim dum ai ga tok ba angor da ya ka nga tung di ba nga asun na pur mi ya angau ka chuko asun ka marak mu chu su ba ya achak ya nga tsu ba ti ma ta ma da tak sun ba ge ta na i ba radio ang ha lir dum den udang an da disin sak sum ka khati ni da sir ta na i ba sin sak sum da zak ya ro
2: how aji ka ta shi ta ga former principal asir late sir zong nong sang ba ba sayu singi ba ma bang nong ba yo dang dang a zi zi da ti shi zi a ge ba u zi ga shi a su yi ba ji gen ba bang ga drain nong ji a dang an de dang sak li ya ba la ga a jak na ga ji ju gu restroom bu shi de rang de no ji ma zi ma shi zi ba da si dang ya ni su wa jak tu tu li tu gi u dang zi mi bao zi zi jak tu a shi da an wu da si dang ji a jie ma jie mer tsir ga ja gi kinak nong ji lai men ne ji ra prang a da a su ya ge ji sa ji da su yi dang nong green ge zi mi xin dok ba zuo le nong ji kang a mi chu ni zak xi nang xia chan la ja gi zak pang er li e ba ji ni song xin an na sa mu de da lai da ne mi da ga jak ji xi du a mer de zi a du a si ba sa len ji bu ni song ka ga ni li ti jak ji men ne ma dok li kagan ni lia jak tuha jani sa ngol gara dogor si daa siba utsi ga si daa aji bai udang lai si ba dan aji computer sa iba illustration ji bunaru iba mbadam ji asa nuk aja ki public toilet udang alir kuma pi ki asir public na ji ganyung ima dam dang zimago ya kasi ba daa aji aja ki shisa dang zila asir na ya siyama ji kati ga tak imla duru ya sa ya khme yong da ni song xie ai iba ji un sa bilam nong bo asa nok iba ma ma shi ma mrek ba li ti bu di ba ya bo ma li zi ba na da bilam ra di asa ya ju wo orang a cha nong jin bi sa di nya ga ma li dang do na ji
1: o ne yo ne na ga le nong na burdum a tan chi da tong di bang ki asa ta sim dam nong asa ya ma ji cha ka ta wa dam ma sa bang la kalen zi asa a yong dam nong na burdum asa shi tikam dangzi asir awashi mititsi adama ano uda warning misiga asino ki tisum tisum nung yuziba mabarin kaji yangi mitsi di mitsi asir yangi chana atindok ta ziloa yuziba ya itim saimportum yasizisi di dani pilimer yangi mitsi di mitsi ta asiba

0: anong jin na bor me achi ta shyang a zla ya shiru dum ki dang ma chim shi ma sa dak chit za da ma ki por ki dang nong i pila ta lang ga di ani rawer asir ya ma ji tanur dum dang a ki dang ma shi ma shi nong ma chim shi ma sa zi a da ma par no ki ki ne tanur as na yong e par yim mi chi lu shi ya asa no ki sayo a anga ta tak sa zim ra nga panoksi tanorje ani da dago ya itim ji misuka engi bo mutsu de mutsu asengi mutsu mishira sinchi ajiz da ta sim de sim nong zulwa toksu ba angor ipai junga de noka bilim dangra tak tsuga ser de munen de zaga ma ni bo kanga sa aji mabang mabang sha bilim ma ga zer
1: na ni kanga shi da ka to aji udang lena festival selambo lena of corruption Asir wano, lane of apology. Asir tangji, lane of fine. Taaji, asili maji, yamaji.
0: Shidogade.
1: Yamaji, tang kumtaraji. Ano, kaji garu zarma matadawji, basalanji. Ajuda, tana nagali nung tungdibang tasam ajunga nung. Yangi mutsu de mutsu. Asir lumjim, kinak isang, kilanzi. Asir ta wajang nung, yangi jana tinduk ta. Zulo yutsuba, jagi, asunok, tashi de matad, liba liru. Awashi asir mruk mujua liya semaliar ibajangi uli sayur. Tangar pendangar dem tangat tak cerau da muzuki dang cara nung yang ini mutsu dem mutsu asir aji mutsu mutsu baji terbang zuma jong baji mutuk cer ibaya tasirang. Das nung muzuki dang mutsu dem mutsu da zulu tuk cer aji da zulu yujali dang dang anu uldasir asir nung isung jagi kalang unsubless ta shi zago nuwa ta asa udang pulubur ulda sirano mutsu di mutsu ta zulo li rakshi dang mutsu sali mutsu ji zakshi ya jara ta sung atum kinak isang ajak nung zakshi nang shi ya mutsu asir kung jana tinduk ta zulo jalir i rakshi yang alima nunga gaba jana ajak duktena sangzi sangbunga tishi nama jak manama uda siyo ma jung anu gusya yang ji da manga de ma mung da ga mung manga de bo ji ma no pula de ra ji asir manga pula de ti wa sun no a ji ps na
0: ha ne
1: ta shi jak pala la de ts ji
0: ai do ai do
1: anu ka nga sa ma jung er prang ba ji dung di bang taun de o da district headquarter da shi no welcome ge ji cha na tok de ma de sum ji sa sang wa ji ya ka nga dang ts ja shi zi ga sir the symbols are brother asir it ma changa dashi tak ta bu pala la duk tak sir ibadan anu alima du bura jong raksa badan zmo bu mon den tak sir sin su da jong ibu it ma chak ji rprang sia sin aya ma sia ka zlo ma duk cha ka tgam dang zi dim ja zlo sa u da ya u da mi u su yong bu bi de mang mer pa ma ji bi yaliba dasam asir tamaka cha kanga samr ga yu tsi ya ga ti nyak tsi shilam da meda da inyak er asir ji inyak tsi tim
0: ni tawa tu dimapur o ko hima tu rawa tas nong andap tang bzu ba ji nong morning walk au ba ma ba nong supermarket nong ya lamang thung ga nong yang ye chana andukra sunmer jang ga fine lir da supermarket tiong nong zulong o pziba chi nong ji a year jan wa na politin bag to lo ga pen asma do da sir idak si chana ji tin dok mer jang ka fine da ba jang nong ji mener ma mer pu ga user asma yu ba ni ang o e ba jang wo dang ke den ano ni su na le se un morning walk hour ji men de fine na da zlo user but su pu idak si chana ji to ga user hour no da sir pangali nong kuyaji line da asan ba ango asnok nisungya asnok gitsmar manager asnok gipi nisung parnok ji da manager saka asnok maganorji masabong la asnok awurji parnok tangnung itanga de pa de buk pa na da kanga tumulong syangar
1: brownie
0: timapurung e kohima tu dang chugo welcome to kohima da saba tasum ga dong tachi ji len sait nong chana nang ji tulu galer posta nong yan nang de ne rebrang dang nong tsu putsu ga nang de ba kchi sa tsung ba

0: amadat saka ni aji rupang zaga yok tang kenda kage angoba asur ke mulungjang nong shisadat paji kenda anoko posta nong sara libaji posta ji jatsaodang ipa
1: Sabuksa.
0: jagi sabuka aloba lemang menen zibaji kuda ka sazi asur aji shibayano yadana kichilan ga wa tuktan zida ziba aji iba kurechi to loga nir banga lesa tauda asuno ki ziba zibadang tanabu nerjana bu mrakar asapnuwa ano tusum ka chana doctor ta subaya na tuglok nong ya khanang si sadanga yak nong ajungza da ne ajir prang ba Kohima capital nong office tulu diba asir ta chung diba kong chief minister asir chief secretary nadi anir amaner iba odang aji civil secretary office nong tana kinakisang asir mitsu mishida achak nong salimitsagi ki ajung amaner angutsu Mēsēng, Secretary Labukurnia, Aji Terbangdangi Aidang, Permission Akira Ngayogde. Aitsi Tena Aji Tessamantad Restriction. Asir Ni Pilam, Angoba Amaji Sintzu Wangshaliza. Asir Aji Yang Lorglan, Inaugurator Talanga Maliba Mabangnong Ni Terbangi Aye. Asir Iba Aji Riprangada Sintzu Mabangnong Wal Ajakshina, Kuna Kuna Ajakshi Salimitsagi Mitsubangarlesa. Secretary chibo tashi tawar dang ayiba jagado temete terang mapa adama mapa inak saiba tasmado public temete terang ayar ko
1: Kaoni.
0: mamete terbo mayar waji chimbi shina sher dang ayar
1: Kaoni.
0: tasba tasmga yama jang waja
1: Au, cha, shitaka.
0: saliji tachir de miachir aji kijamasa ibaji shingaya mudok tang tsa saka bi chineba asir bi chungneba Asir achi ajimba ajanga pi lima yimdi yimdong ki ujen menen zizisa chi ajimda driver jibu azak tanga tama jong baler
1: Kaoni.
0: azak ya mashi nongbo mutsu mashi masarado saka kipuri kuba nong anyu ka tokser iba tisim shitak nong zidang parnogi tashia nga mutsu mashir asadogi youtube nonga pinchiba ngogodona aki mukungtan na worklan ba tasim nung nang mitsimishya klan ano pa majang zaba aruba ta iba mala discipline ak hayuba ni bungo ko aji na yang worli zita pilamar
1: Ajagi ngutar jai do mazak jina.
0: asir ano tanayibo kinyugi parno kaliba tasim asir ki ujin minan zisa idam jik miyakar tatanzi tanadashi asunok lokti liba nong liba liruba yamya ya shiruru danga tamajongba asitsisa ai ka bunjir tangyabo asunokdang tsujiwang tula sushi tajong sumang tajak miyang asir tubu muyang ta tangari sayuziba babang mas tashi temedet nong asunok tayin gamogo asir asunok alima ajak lanisa muaga tana advanced technology ajanga alima ajak si asunkabo nong your pinzer asir yamaji angazuka Asan lifestyle ano ko siya libalero acak malensya liar chiajimba asanga asano kani chiajimba style la malensyo
1: Oni.
0: libalero ba asanga malensya sabong la item libalero standardized tanga sa si asano ki asan makatali ba iba ji mraka miyo didra masar matsin mishidak tasamji mraka miyo didra bang la uncivilized ta ji tangari chakamago ya asano kya Achi asunong tangyabo asunok na ngasun limanong nisungkari yangi mutsu dimutsu yangi jana tindok asur yangi mutsu mishizu mamalarda zulor yutsuba pudu masu
1: Aoni.
0: shiti sabangla iba mala yutsa lirji shiba yutsarda pusher sunji achi zuba mabangade parnok tangjang asunong ano tanadashi iba amaka tutu yubaka tanduk tangbaka nangdaka asunda purdam alibajibu Kangasa ano tangar dangdungi talang gadagi tangar mendap suba talanga pila aliar da pila merdi
1: Aoni. Aji kanga tang shi daga. Ni po aji Korean movie ji merprangra sanga asunu ki wadang aji YouTube to labuk nong Korean nang rdwa dogor asubu noksa dogor balala nang movie ji sa merprangu wa Korean lima ji yang ngur aji. Ni parok imya sabu ba ji merk mo juba do. Na? Korean nong terprang sa parok temerk
0: Demerik.
1: asur alima do temerk. Japan lima yama ji asunu ki yang ngur.

Asındaki kokiyushinon aki de tsutubu kanadam ba nga shidagi manini tia kuminit lirbunga dong banan kalami Delhi nungi yokpa osang asar sandong palalatam angashitza. Ipaya Akashvani, Mokokshong.